0: komunidad noon at ngayon. Kinikilala rin namin ang mga tradisyonal na nagmamay-ari ng mga lupain ng Aboriginal at Torres Strait Islander kung saan naroon ang aming mga tagapakinig.
1: Ngayong Webes sa SBS Filipino. Sa gitna ng krisis sa petrolyo, alamin ang mga uri ng mga fuel sa Australia at paano makakatipid dito. Ang detalye tutukan.
2: Nung nagkamalay ako, parte na ng environment ko yung Vietnamese. Lumaki ako nung bata ako, pumupunta kami dun sa original refugee camp near the airport, yun dun sa dulo.
1: Pakinggan ang kwento ng Vietville Restaurant sa Palawan at paano ito naging tulay sa kulturang Pinoy at Vietnamese. At ngayong National Reconciliation Week, balikan natin ang kwento ng isang Asian Aboriginal artist na niyakap ang dugong Pinoy, Chinese, Japanese, Irish, Scottish at Larrakia. Lahat ng yan sa isang oras ng balitaan at impormasyon. Samahan niyo ako, TJ Korea. Pero bago yan, narito munang may init na balita sa oras na ito. Sa ulo ng mga balita, sa Australia, kontrobersyal na panukala sa capital gains tax at negative gearing inaasahang pasado sa paghain sa parlamento ngayong araw. Reforma ng gobyerno sa employment services system binatikos ng mga advocacy group. At sa Pilipinas, paglilitis ng ICC trial chamber kay dating Pangulong Duterte magsisimula na sa Nobyembre. Sa detalye, isasalang ngayong araw sa parlamento ang mga kontrobersyal na pagbabago sa mga concessions sa capital gains tax at negative gearing. Pagsasamahin sa isang panukalang ihahain sa House of Representatives ang nasabing paglilimita sa mga tax break para sa mga investor at ang $250 kada taong tax rebate para sa mga manggagawa at isang $1,000 standard tax deduction. Ayon kay Treasurer Jim Chalmers, ang mga pagbabagong ito ay makakatulong upang maging patas ang laban para sa mas maraming kabataang Australia na naalisan ng pagkakataong makapasok sa housing market. Ito ay dahil sa kasalukuyang sistema kung saan mas mataas ang pinapataw na buwis sa kitang mula sa trabaho kumpara sa kitang nagmumula sa mga pamumuhunan o investments. Inaasang maipapasa sa mga pagbabagong ito sa tulong at suporta ng Partidong Greens habang kontra naman dito ang koalisyon. Sa iba pang mga balita, binatikos ng mga advocacy group ang ginawang pagbabago ng pamahalaan sa employment services system ng Australia sa ilalim ng isang planong inilahad ni Workplace Minister Amanda Rishworth. Ayon sa gobyerno, ito ang pinakamalaking pagbabago sa mga serbisyo sa empleyo sa loob ng 30 taon. Ngunit ayon naman sa Anti-Poverty Center, ang pagpapatuloy ng mutual obligations ay nangangahulugang walang mahalagang pagbabago na naganap. Mas higit sa 1,000,000 Australian ang kinakailangang kumuha ng profesional na tulong upang makakita ng trabaho at maaaring maalisan ng kanilang welfare payment kung hindi nila matutugunan ang mga kinakailangang alituntunin na kilala bilang mutual obligations. Ayon kay Kristen O'Connell mula sa Anti-Poverty Center sa panayam ng ABC News Breakfast, ang mga reforma-an nila ay hindi dapat sumisentro sa mga individual kundi dapat itong tinutugunan ng mas malawakang mga isyong sistemiko.
3: Live in an economy where our government has decided that they need about 4% unemployment at all times, not just when things are getting worse. So it's really, really hard to see that you have to be forced into compulsory activities, you don't have a livable Centrelink payment, you're living hundreds of dollars a week below the poverty line.
1: Lumabas sa bagong pananaliksik mula sa Salvation Army na lalong lumalala ang krisis sa food insecurity o ang kakulangan sa seguridad sa pagkain sa Australia. Sa survey ng grupo, sa halos 4,500 tao na gumagamit ng kanilang mga serbisyo, nalaman na 70% sa kanila ang regular na lumalampas o hindi kumakain sa isang araw. Ayon sa tagapagsalita ng Salvation Army na si Major Warren Elliott, mas maraming pamilyang may trabaho ang humingi ngayon ng emergency relief o pang-emerhensiyang tulong dahil sa patuloy na pagtindi ng mga kahirapan sa gastos sa pamumuhay.
4: At least 90% of them are telling us that they're going without meals regularly. And 37% of those people are actually going daily having

0: cut down on the food that they're eating.
1: Inaprubahan na para gamitin sa Australia ang isang makabagong gamot na maaaring magpaantala sa pagkakaroon o onset ng type 1 diabetes. Nagbigay ng pahintulot o green light ang Therapeutic Goods Administration sa gamot na SEALD para sa mga adult at mga kabataang may edad na 8 taon at pataas na nasa maagang yugto ng naturang autoimmune disease. Ang Australian Diabetes Society CEO Associate Professor Sof Adrikolopoulos, gumagana ang lunas na ito sa pamamagitan ng pagpigil sa mga immune cell na atakihin ng pancreas, kung kaya't natutulungan ang katawan na patuloy na mag-produce ng insulin sa mas mahaba-habang panahon.
2: It shows that we can delay the onset of type 1 diabetes. And you know, this hasn't been done before. This is brand new breakthrough kind of research that we can slow the progression of type 1 diabetes.
1: Humihingi ng agarang reforma sa batas ang tanging medically supervised injecting center sa New South Wales upang payagan ang pagbubukas ng mas marami pang katulad na pasilidad sa buong estado. Ito ay kasabay ng pagdiriwang ng 25th taong anibersaryo ng nasabing grupo. Ayon sa not-for-profit organization na Uniting, pinangasiwaan ng kanilang mga staff ang mga mas mataas na 1.3 million injections na mamahala sa mas marami sa 12,000 overdose nang walang kahit isang namatay at nagbigay ng mas mataas na 25,000 referral para sa paggamot at pag-aalaga. Ayon kay Medical Director Dr. Marian John C., hinahadlangan ng mga kasalukuyang batas sa New South Wales ang pagbubukas ng mas marami pang ganitong pasilidad sa kabila ng napatunayang tagumpay ng naturang modelo. Mahigit 1.1 milyong Muslim ang lumahok sa banal na paglalakbay o Hajj pilgrimage sa Saudi Arabia ngayong taon, kung saan umakyat sa sigit 40 degrees Celsius ang temperatura sa loob ng 5 araw na kaganapan. Nagpamahagi ang mga otoridad ng Saudi ng tubig, payong at mga misting fan upang tulungan ang mga pilgrim na makayanan ang matinding init ng panahon, habang gumagamit din ang mga drone upang maghatid ng mga supply sa mga clinical na o medical clinic na nag-aalaga sa mga kaso ng heat stress. Ayon kay Deputy Chairman Dar ul-Fatwa, Dr. Sheikh Ibrahim El-Shafi, mas marami anilang pamilyang nahaharap sa mga kahirapan sa gasto sa pamumuhay, kung kaya't hindi na ito kayang tustusan ng ilang mga Australian Muslims.
3: In about 14,000, that's an affordable package now that is considered. But if one were to go to the high-end package, it will be very expensive. Let us say to pay 20,000 or 30,000, for instance, or even more.
1: Balita naman sa Pilipinas, magsisimula na ang paglilitis kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa 30 ng Nobyembre ng taong ito. Ito ang pinahayag ng Trial Chamber 3 ng International Criminal Court o ICC nitong Miyerkules sa kanilang unang status conference hearing. Sa ulat ng ABS-CBN News, sinabing tinalakay sa loob ng 5 oras ng korte ang mga alalahanin ukol sa parameters mula sa prosecution, defense at victims panels. Pinagbigyan ng chamber ang hiling ng prosecution na simulan ang paglilitis sa katapusan ng Nobyembre. Inutos din sa mga prosecutor na isumite ang pinal na listahan ng mga ebidensya at mga saksi hanggang Agosto at 31. Layon itong matugunan ng kahilingan ng defense panel na magkaroon ng 3 buwan upang masuri ang mga nasabing submission. Sa lagi naman ng panahon sa mga pangunahing lungsod sa Australia, sa Perth, may mga pag-ulan sa 21 degrees Celsius. Sa Adelaide, maulap sa 18. Sa Melbourne, bahagyang maulap sa 17. Sa Hobart naman, may mga pag-ulan sa 18. Gayon din sa Canberra sa 19. Maulan din sa Sydney at 22. May mga pag-ulan din sa Brisbane na may posibilidad ng pagkidlat at pagkulog. Habang sa Darwin, maaraw naman sa 31 degrees Celsius. At yan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, DJ Korea, para sa SBS Filipino.

Ginugunita tuwing 27 ng Mayo hanggang 3 ng Hunyo ang National Reconciliation Week dito sa Australia. Ngayong 2026, ang tema ay all-in o ang panawagan sa bawat mamamayan na makibahagi, magnilay at makiisa sa pagkilala sa

0: kasaysayan ng mga First Nations. Hatid ng SBS sa pangungunan ng NITV o National Indigenous Television ang iba't ibang palabas at kwento ng katutubong komunidad. Isa na dito ang makasaysayang dokumentaryo ukol sa buhay ng tanyag na aktor na si David Golpilil.
1: 17 years old David Golpilil arrives in London en route to the Cannes Film Festival.
2: Mr. Golpilil, for many people, was the first Aboriginal face on the silver screen.
3: Something more strong is holding me back.
4: There's a big star.
5: And the award goes to David Golpilil.
0: Ipapalabas sa unang pagkakataon sa free-to-air television ang dokumentaryong Journey Home, David Golpilil. Ang pelikulang ito na nagwagi ng Best Documentary sa 2026 AACTA Awards ay nagtatampok sa 4,500 kilometrong paglalakbay sa kabilang napakaraming hamon upang tuparin ang huling kahilingan ng yumaong maalamat na Iolngu aktor. Layon itong maihatid ang kanyang mga labi sa kanyang sariling lupain sa Gupulul, sa liblib na bahagi ng East Arnhem Land. Sa boses ng mga sikat na personalidad na sina Hugh Jackman at Baker Boy, ipinapakita sa dokumentaryo ang malalim na ugnayan ng pamilya, kultura at tradisyon ng mga katutubong Australiano.
6: The Warragowan is David's totem. This songline will accompany him.
0: Bukod sa Journey Home, magkakaroon din ng special na David Golpilil Collection ng SBS kung saan ipapalabas ang kanyang mga klasikong pelikula tulad ng Storm Boy, The Tracker at Walkabout simula ngayong linggo. Bukod naman sa mga pelikula, tampok din ng special National Reconciliation Week episodes at NITV Originals gaya ng mga programang The Point, Racism is the New Black, Who Do You Think You Are? Aaron Pedersen at Living Black, Ursula Jovich, Swings and Roundabouts. Bahagi ito ng mas malawak na advokasya sa ilalim ng Elevate Reconciliation Action Plan 2022 to 2026 ng SBS na naglalayong ilapit ang kwento at kultura ng mga katutubo sa mas malawak at magkakaibang komunidad sa Australia kabilang na ang mga migrante.
7: Did you know that distance and physical barriers, especially common in larger or multi-story homes, can reduce the strength of your Wi-Fi signal and slow down your internet? For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.
8: Ready to order?
9: Yes. We're earning unlimited 3% cash back on dining and entertainment with a Capital One Saver card, so let's just get one of everything.
8: Everything?
10: Fire everything! The Capital One Saver card is at table 27 and they're earning unlimited 3% cash back.
11: Yes, Chef!
9: This is so nice.
10: Had a feeling you'd want 3% cash back on dessert.
9: Ooh, tiramisu!
10: Earn unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver card. Capital One, what's in your wallet?
12: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
13: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
14: Starting a new life in Australia isn't easy.
15: A lot of companies have rejected me.
16: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
14: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
0: At nagbabalik pa rin ang SBS Filipino. Tuloy-tuloy po yung balitaan at kwentuhan sa ating programa. Huwebes po ngayon, 28 ng Mayo taong 2026. Solo flight muna po tayo ngayong araw at nagpapahinga ang ating kasamang Maridel Martinez. Kamusta po sa mga nakatutok ngayong umaga? Kahit mag-isa ako eh, samahan niyo po ako. Wala na yung mga nakikinig dyan sa radyo. O baka naman yung iba nasa website natin, sbs.com.au/Filipino. At syempre yung iba nasa SBS Audio App. O baka naman na sa SBS On Demand. Naku, maraming salamat po. Ganyan din na sa, nasa mga Digital TV Channel 302. At marami tayong pagkukwentuhan ngayong araw. At isa po dito sa pag-uusapan din ng issue ng krisis sa langis. Eh, isa po ba kayo sa mga napapagastos habang pabago-bago po yung presyo ng gasolina? O isa ba kayo sa nakabantay lagi? Ano ba? Papatataas ba yung presyo ngayon o bababa at magpapagasolina na ba ako o hindi? Eh, marami po mga kababayan natin at mga nasa Australia at hindi lang sa Australia, pati no, sa iba't ibang bahagi ng mundo ay nakakaranas po niyan. Pero ang tanong po ba, sulit nga ba talagang piliin ang mas murang gasolina kapag nagpapakarga? Eh, depende daw po ang sagot sa pangailangan ng makina ng sasakyan po ninyo dahil hindi daw lahat ng uri ng fuel ay bagay sa bawat sasakyan. Kaya po sa Australia Explained sa episode 3 ng Fuel in Focus, aalamin natin ang uri ng fuel sa bansa at kung paano nga ba ito makakatulong magpababa ba ng gastos ngayong may krisis. Narito po ang kabuuan ng detalye hatid ni Sheila Joy Labrador.
4: Kayo'y nakikinig sa Australia Explained, ang SBS audio podcast na gagabay sa inyong pamumuhay sa Australia.
8: Kabilang sa mga karaniwang uri ng fuel sa mga gasolinahan sa Australia, ang iba't ibang klase ng unleaded petrol, ethanol blended petrol at diesel. May tatlong pangunahing klase ng petrol na makikita sa mga fuel pump. Ito ang 91 octane o regular unleaded petrol, premium unleaded na 95 octane at 98 octane fuel. Maaaring bahagyang magkaiba ang mga numerong ito kumpara sa nakikita sa ibang bansa dahil sa magkaibang paraan ng pagkalkula ng fuel ratings. Pero ayon kay Zach Aman, isang professor ng Chemical Engineering at kasalukuyang Pro-Vice Chancellor of Enterprise Education sa University of Western Australia, pareho pa rin ang kalidad ng mga ito sa katumbas na fuel sa ibang bansa.
11: So if you go to the US, for instance, you'll see low, medium, and high grade octane are traditionally labeled 87, 89, and 91. Here, it's 91, 95, 98. In each case, it's simply how the government is choosing to calculate it. But the truth of the matter is, ultimately, these are internationally harmonized.
8: Ayon naman kay James William, ang head of policy ng Royal Automobile Club of Victoria o RACV, sinusukat ng octane rating kung gaano kayang pigilan ng fuel ang maagang pagsabog o combustion sa makina.
17: So the octane number on the bows shows how resistant a fuel is to what they call engine knock. The higher the number, it means that the higher the quality of the fuel is.
8: Kapag mas mataas ang octane rating, mas mahal din ang presyo ng fuel. Pero hindi ibig sabihin nito na mas gaganda agad ang performance ng makina o mas makakatipid sa gasolina. Binigyang diin ni Williams, kung hindi naman high performance o sports car ang gamit mo, mas praktikal at masulit pa rin kadalasan ang unleaded 91 pagdating sa dami ng kilometro na matatakbo ng sasakyan mo.
17: So if you're driving a conventional vehicle, say a small to medium SUV or a hatchback, you will get as much fuel efficiency out of 91 as you will 98. And of course 91 should be cheaper. But that's not to say that the 98 is bad for your vehicle. It simply wouldn't be harnessed in a way that a high-performing vehicle would make the most or optimize that octane level.
8: Sa kabilang banda, hindi inirekomendang gumamit ng 91 octane fuel kung ang sasakyan mo ay ginawa para sa mas mataas na octane rating. Makikita sa label sa loob ng fuel cap o sa manual ng sasakyan kung anong octane rating ang inirekomenda ng manufacturer para sa iyong sasakyan.
17: But if you do use the incorrect petrol type, this can affect not only your fuel efficiency and how far you can go with your vehicle, but also running costs and over time wear and tear and damage to your engine.
8: Importante ring malaman na hindi dapat palitan o nahahalo ang petrol at diesel dahil maaaring masira ang makina. Para sa diesel vehicle owners, mabuting i-check muna sa manufacturer kung pwede ang biodiesel sa inyong sasakyan. Kung hindi, manatili sa regular diesel. Samantala, isa sa pinakakaraniwang ethanol petrol blend sa Australia ang E10. Binubuo ito ng 10% ethanol mula sa plant materials at 10% unleaded petrol. Bagamat mas mura ito at mas mataas ang octane rating. Sabi ni Zach Aman, hindi ito otomatikong nangangahulugan ng mas malaking tipid sa gasolina o fuel consumption.
11: Adding a little bit of ethanol increases the octane rating. So for the same volume of fuel, you actually get a bit more punch out of the car. The only downside to putting E10 in is that you tend to go through fuel a little bit faster. So you're going to notice about a 3% increase in the amount of fuel you consume per 100 kilometers you travel, but it has a cheaper price and those two things equilibrate out.
8: Dagdag nito, kung hindi ka sigurado kung compatible ang sasakyan mo sa E10, mabuting tingnan ang manual ng sasakyan o bisitahin ang website ng manufacturer.
11: A good rule of thumb is that anything made in the past 20 years or so is going to be compatible with E10. Another rule of thumb, if the car has a carburetor on it, it's probably not going to be compatible with E10.
8: Sa huli, paalala rin sa mga nagmamay-ari o nagmamaneho ng sasakyan sa Australia. Standardized ang kalidad ng fuel sa iba't ibang gasolinahan. Kaya ayon sa Royal Automobile Club of Victoria o RACV, mas mabuting ikumpara muna ng mga motorista ang presyo ng gasolina dahil halos walang pagkakaiba sa kalidad ng fuel sa mga petrol retailers. Para sa mga nais makatipid, ang pinakamainam na piliin ay ang pinakamurang fuel na pasado sa requirements ng manufacturer ng kanilang sasakyan. Ang ulat na ito ay binuo ni Zoe Thumaydo na isinalin sa ating wika. Ako si Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino.
4: Inyong napakinggan ang isang SBS audio podcast. Para sa iba pang nilalaman ng Australia Explained, bisitahin ang sbs.com.au/australiaexplained.
18: Did you know that your Wi-Fi router could be limiting your internet speeds, especially if it's more than 5 years old? For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.
14: Starting a new life in Australia isn't easy.
15: A lot of companies have rejected me.
16: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
14: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
19: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
20: Enjoy ba kayong makinig sa SBS Filipino? Ipagpatuloy natin ang usapan sa aming Facebook page. I-like ang SBS Filipino page at makisali sa usapan. SBS Filipino sa Facebook.
0: At nagbabalik ang SBS Filipino, TG Korea pa rin po ang inyong kapiling. Kamakailan po ay nagbahagi tayo ng kwento dito ng mga Pinoy sa Palawan na nakasalamuha po ang ilang Vietnamese refugee na napadpad naman na dito sa Australia. Ngayong araw naman po, balikan natin ang kwento naman sa isang Vietville restaurant sa Puerto Princesa. Isa po itong buhay na alaala ng mga Vietnamese refugees na minsang nakahanap ng panibagong tahanan sa Pilipinas matapos tumakas mula sa digmaan noong dekada. Asistenta. Ang ilan po sa mga refugee na ito ay napadpad naman sa Australia, Amerika at iba pang bansa. Sa ulat na po na ito, alamin natin kung paano nga ba naging simbolo ng pagkakaibigan, pagtanggap at cultural exchange ng mga Vietnamese at mga Pinoy ang Vietville. Narito ang kwento ni Edinel Magtibay.
21: Sa isang tahimik na bahagi ng Puerto Princesa, Palawan, matatag

iba man ang ninuno, kultura at pinagmulang paniniwala. Sa pamamagitan ng sining, ang paghilom ng trauma ay unti-unti ring maaabot. Ito ang Indigenoy.

Maraming maraming salamat kay Christina Lasso sa pagbuo at kasama si Nikki Gregorio ng panayam na yan kay Jenna na isang Asian Aboriginal artist na may dugong Pinoy at laraki at iba't iba pa. No? Nakakatuwa na marinig yung mga ganitong kwento na talaga namang iba't ibang connection natin ng mga Filipino migrants dito. Gayon din sa ating mga iba't iba pang First Nations community at iba pa dito. Maaari nyo pong balikan ang ulat na yan sa Indigenous Podcast natin. Atin, ha? Gayon din ay papamangat tampok dito sa sbs.com.au/Filipino. Mapapakinggan din po yan sa SBS Audio app. Download na kayo, ha? Libreng-libre po yan sa Google Play at App Store. Dasa mga streaming platform din ang SBS Filipino gaya ng Spotify, Apple Podcasts at YouTube Podcast. Natapos na po ang isang oras ng balitaan at informasyon araw-araw makinig sa SBS Filipino. Ako po ang inyong lingkod, TJ Korea. Maging mabuting Pilipino, nasaan ka man sa mundo.

0: korafi. Abin da muke so kowa ya fahimta shi nan shine wannan zaben da aka gudanar zabe ne na cikin gida, babu wanda ya nasara kuma babu wanda ya fadi. Dama domin bukatar duk guda ɗaya ce, bukatar ita ce Najeriya tana neman rushewa, babu tsaro, babu abinci, babu lafiya, babu kudin kashewa, babu kudin da za a sai magunguna, babu yara ba su zuwa makaranta, demokradiyyar ma babu. To bukatar ɗaya ce ta sa aka haɗa waje ɗaya domin ceto Najeriya, kada gaba kaɗan ma mu rufe Najeriya idan muka bari wannan gwamnatin ta cigaba da yin mulki. To a wannan zaben da aka yi ba wanda ya nasara, babu wanda ya faɗi. Duka bukatar iri ɗaya ce, ina mai tabbatar maka da cewa ba a zuwa haɗu a cigaba da tafiya tare domin tabbatar da cewa wannan ƙasar ta dawo kan tafarki mai tsari yadda kowa ba ta maddaɗi. Ina mai tabbatar maka kanmu zai goya haɗu da ƙarfin Ubangiji.
1: Faisal Kabiru kenan, ɗaya daga cikin masu magana da yawun jam'iyyar ADC a Najeriya. To daga batun siyasa a Najeriya sai kuma na tsaro, inda kungiyoyin Fulani makiyaya na kasar suka mayar da martani kan wani rahoton Amurka da ya yi ikirarin cewa Fulani masu ɗauki da makamai na cigaba da gagarumar mamaye a gonakin Kiristoci da kai miyagun harare akan wuraren addinin Krista da na Musulmai. Rahoton ya ce a 'yan shekarun nan wasu masu amfani da makaman daga tsatsan Fulani sun tafka miyagun harare akan al'ummomin da ba lallai kawai Kiristoci bane a Najeriya. Al'amarin da kungiyoyin Fulani na Najeriya ke ganin gaskiya ta fara fitowa fili. Ga Abdulsalam Ibrahim Ahmed da ƙarin bayani.
2: Rahoton da hukumar Amurka kan tabbatar da 'yancin addini a ƙasashen duniya ta fitar wata manuniya ce cewa gaskiya ta fara bayyana daga ɓangaren hukumomin ƙasar ta Amurka. A cewar Baba Usman Genzarma, shugaban kungiyar makiyaya ta Miyatti Allah a Najeriya, wadda hukumomin suka ambata sunanta a rahoton baya.
3: Wannan rahoton a gaskiya ya dan kwantar mana da hankali kaɗan. Su hukumomin sun fara samun fahimtar ainihin yanda rikicin ƙasar Najeriya yake, kamar yanda ya shafi addini, tunda sun nuna cewa dukkan addinan guda biyu na Musulmi da na Krista suna shan wahala daga hannun aikata laifuffuka na ta'addanci saɓanin da a baya, wanda ake ce kamar su Musulmi ne suke aikatawa wanda ba Musulmi ba laifi. Kuma sun fara fahimtar cewa su kansu Musulmin Fulani da su Fulani makiyaya su ma ana aikata musu laifi kamar yadda ake aikata wa sauran al'umma. Kuma za mu ci gaba da tuntuɓansu, muna ƙara fahimtar da su da shaidu da hujjoji don su ƙara fahimtar cewa su kansu makiyaya Fulani su ma cikin wahala suke. Su ma kullum a dazuka inda suke tare da shanunsu suna bacci ne da idonsu ɗaya buɗe don tsoron watakila za a afka musu don a ɗauke musu shanu, ko za a afka musu don a sace su, ko kuma za a afka musu haka kawai don ta'addanci da dai sauransu.
2: Shi kuwa Honorable Khalil Muhammad Bello, shugaban

0: ta tsaro da ake alakantawa da Fulani makiyaya a Najeriya. Wani muhimmin abu ne, amma kuma tana buƙatar a fuskance ta hanyar da ta dace don kawo ƙarshen ta.
1: Mu kullun shawarar mu ita ce a duba abin da ya sabbaba wannan bala'i da muke ciki. Mu gano shi sai a zo a magance shi a yafi juna, kowa a sama masa abun yi. Yan kasuwa da aka talauta a taimake su, su ma manoma da aka talauta a taimake su, kowa ya zauna lafiya a shafe wannan fitina.
0: Galibi dai an yi amanna cewa wannan shawara ita ce babbar hanyar magance matsalar ta tsaro ɗungurungun don kar a ƙare da kashe maciji amma ba a sare kan ba. Abdulsalam Ibrahim Ahmed, sashen Hausa na BBC daga Abuja, Najeriya.
2: To yanzu kuma ga wannan sanarwa.
3: Ra'ayi riga kowa da irin tasa.
4: Yayin da Najeriya ta yi bikin ranar yara ta bana a wannan mako, 'yan ƙasar na ci gaba da kiraye-kirayen a kubutar da gwamman yaran da 'yan bindiga suka sace a makarantunsu, musamman a jihohin Borno da Oyo.
5: Muna kallo muna saman dutse suna tara yara na kan babura haka sai lodi sun tafi da yaran. Yara 48, akwai shekara 2, akwai shekara 4, akwai shekara 6, duk cikin mu ma ya mutu da zaman kawai.
4: Wasu dai na ganin matsalar manuniya ce ta irin mummunar rayuwar da yara ke fuskanta a Najeriya.
6: Iyaye da dama an kashe su, yaran fa suna nan. Wasu suna IDPs, wasu kuma suna garan ramba. To yanzu a haka rayuwar su zata kare? Shikenan ba su da wani gata, ilimin su ya tafi kenan, lafiyar su ta tafi kenan.
4: Shin me yasa har yanzu aka gaza inganta rayuwar yara a Najeriya? Me hakan yake nufi ga makomar yaran Najeriya? Me za a yi don daga darajar rayuwar ƙananan yara a Najeriya? Waɗannan na cikin batutuwan da zamu tattauna a cikin shirinmu na ra'ayi riga na wannan mako.
2: To ga masu son bayyana ra'ayinsu a filin kuna iya aiko da sakon murya ta hanyar line na WhatsApp wato 08096060369 ko kuma ta shafin mu na BBC Hausa Facebook. Yanzu karfe 7 ne saura kwata a garin Ganza da ke karamar hukumar Buje a jihar Jigawa Najeriya, haka lokacin yake a Tilabiri ta Jamhuriyar Nijar. Aisha Sharif Baba ke gabatar muku da shirin safi daga nan sashen Hausa na BBC. To a cikin shirin da kun ji cewa 'yan sanda a Australia sun ce ana tumura wata mata da ke da alaka da kungiyar IS. To Madalla, yankin tafkin Chadi na ɗaya daga cikin manyan tafkuna kuma mafiya shahara a nahiyar Afirka. A baya-bayan nan sunan yankin tafkin Chadi ya sake shiga bakin duniya saboda aikace-aikacen ƙungiyoyin masu iƙirarin jihadi kamar Boko Haram da ISWAP a can da kuma hare-haren da sojojin ƙasar Chadi suka kai kan sansanonin 'yan bindigan. To sai dai ba kasafai ake samun bayanai kan yadda rayuwa ke gudana a tsibirin tafkin Chadin ba. Kan haka ne a yayin wata ziyara da ya kawo ofishinmu na Abuja, Haruna Ashiu Tangaz ya zanta da Alhaji Abubakar Gamandi, haifaffen yankin kuma shugaban kungiyar masanta ta tafkin Chadi, inda ya fara da tambayarsa ko menene tafkin Chadin.
7: Shi tafkin Chadin nan wato gune mai fadi a tarihi. Idan ana maganar tafkin Chadi to sai ka fara tunani, domin sai ka hada da su Sudan, Central Africa, Libya, Algeria, wannan dukkan su idan ana maganar tafkin Chadi asali duka tafkin Chadi ne.
8: Na'am.
7: To amma inda ruwan yake na tafkin Chadin kawai ya taskanci ƙasa guda hudu ne. Ya tankanci bangaren Chadi da kuma bangaren Niger da bangaren Najeriya da bangaren Kamaru. Wannan su ne suke da ruwan. Inda mu masunta muke, kuma manoma ma suke, da kuma masu kiyo da kuma sauran 'yan kasuwoyi na kuma ƙasa da ƙasa wanda suke alaka da sana'a ta su ko ta fatauci, duka suna zuwa nan tafkin Chadin.
8: Ana cewa akwai tsibirai da yawa a cikin tafkin na Chad, kuma akwai jama'a da yawa. Kamar ko kuna da kiyasin ko tsibirai da garuruwa da yawan jama'ar da ke wannan yankin na tafkin Chad?
7: To ba za mu iya cewa ga adadin jama'an da ke cikin tafkin Chadin ba, saboda kiddigan ba ta kai haka din ba. To amma dai tsibirai tun da su wuri ne wanda muke zuwa mu kama kifi, ko mu je suna, ko mu je sayan kifi, ko mu je ɗauran aure. Wannan mun san dai tsibiran da muke da su yanzu za su kai kamar 100 da kusan 20.
8: No.
7: To amma in ka ce dukka za su kai

0: 1200 to amma akwai wanda ke idan ruwa ya zo zai iya nutsar da su amma wanda suke eh suna nan manya manya ne ko ruwa ya zo bai nutsar da su to wayannan za a samu sama da 120 wanda ke
1: su wadannan suna matsayin garuruwa ne ko matsugunai ko yaya
0: eh kowanne yana zaman gari ne garin kansa ne to inda zaka samu akwai masallacin jama'a lokacin ana zaune lafiya kenan akwai kasuwa mai ci duk sati akwai rijiyoyi na ruwa akwai yan kasuwa akwai dabbobi na kiwo ana cin kasuwar dabbobi ana cin kasuwan kayan noma ana cin kasuwan kaya na irin provision na susuga gishiri da abubuwa kuma ana cin kasuwa na kifi wannan kowane gari in kaje zaka samu hakan zaka samu garin da yake da dimban mutane wani kuma zaka samu suna da mutane daidai misali
1: yaya zamantakewa take tsakanin waɗannan tsibirai zamantakewar rayuwar yau da kullun kasancewar akwai mutane masu muradai daban-daban waɗanda wani lokaci sukan ci karo misali ga manoma ga makiyaya ga musunta
0: eh gaskiya akwai wannan zamantakewan kuma zamantakewa ce ta ake tafa'inta dan mu yanzu kamar mu da muke a wurin idan ka dauko tarihin mu a zama a tafkin chat din muna nan tun kamar 1905
1: wato alim 1905 kenan kaga yanzu ana maganar shekara 121
0: yawa to wannan abin da iyayen mu suke fadi kenan a lokacin domin su ma iyayen mu ko da suka zo akwai yayin su wanda suka zo wannan tafkin chat din dan asalin daga irin tafiya ne na aikin haji aje a dawo to shi yasa dun aka zo aka ga wurin noma da kama kifi da yake shine sana'a mu daman ta gargajiya in ka dauka mutanen kebi Sokoto Zamfara Katsina da inda da yake ruwa Bahaushe yake to yana mu'amala da bakin ruwa ne to inda duka je bakin tafkin chat nan zaka je haji ka dawo wani tun kan ya dawo ma sai ya ga ya samu gida wani kuma sai ya dawo sai ya ce to shi fargana ya samu gida sai dai ya je gida yana dawo yana koma to wannan shine asalin zaman mun samu kabilu waton guda uku a wurin wanda suka fi girma akwai kabilun bare-bare sannan akwai kuma wasu kabiloli wanda yake su sun hada waton kasan gaba da suna tsakiyar wannan kasashen kamar kasan Chad Niger da kuma Nigeria amma banda Kamaru su ne budumomi kuma mun same su a wannan tafkin Chad suna kiwon su su ma da kuma kama kifi su ci amma ba wai kama kifi su sayar ba domin kama kifi a sayar a kai shi kasuwa a dawo akasarin shi in ka dauko tarihi Bahaushe ne kawo shi sannan akwai wasu kabiloli wanda ke suka yi bangaren kamar su ma akwai ana ce musu masa da banana to wanda duka mun yi mu'amala da wannan da shiwa Arab mun yi auratayya da sauransu dan kamar yanzu babana a gidanmu ma akwai wanda yake shiwa ne aka haifa akwai kuma buduma akwai kuma bare-bare kamar ni ma zuka kana nake magana masana bare-bare ya ce to kaga sai muka hadu haka sai muka zama zuri'a daya muna wuri daya mun kuma kowa ya san yadda wani yake haka to wannan shi ya bamu karfin dangantaka da kuma sanin juna da kuma amincewa juna
1: yaya tsarin gudanarwa yake a waɗannan tsibiran na tafkin Chad kasancewar yanki ne da kasashe guda hudu ke tarayya akai ya gudanarwa su yake kowace kasa tana da yankin ta da iyakar ta da kuma yadda gwamnati da ke gudanar da yankin ko kaka
0: waton idan muka zo a wannan maganar to nan ne za ka gane sakaci da aka yi tun da dadewa wanda yake shine ma ni a nawa tunanin da za ka dauke ni ciwon dau biro in rubuta tarihi zan iya sa wannan sakacin akan tarihin abin da ya kawo musamman gurbacewar yanayi ne yanzu da muke ciki misali irin yaƙe-yaƙe na Boko Haram yankin tafki Chad kamar yadda ka fadi wato yanki ne na kasashe guda hudu amma wanda suka fi rayuwa a cikin sa su ne mutanen Najeriya saboda yawan al'ummar da yake Najeriya amma fadin tafkin Chad inda ruwan yake inda ake amfani ni Chad ita ce mafi kaso mai yawa amma akwai a Kamaru akwai a Chad a Najeriya amma to yawan mutane kuma da suke mu'amala in kaje yawan yan Najeriya su suka fi yawa dan yanzu misali kamar Niger yanzu da ake zo ana kama kifi a yanzu nan kenan misali ba can baya ba duk inda ka samu mutum 100 to 80 din yan Najeriya ne suke saya suke sayarwa suke kamawa sauran duka dai haka kadan ne haka yan kamar yan Niger misali idan ka zo kamar Kamaru 60% masu kama kifi duka yan Najeriya ne idan ka shiga Chad kusan 40% su kuma yan Najeriya ne dake su suna da masunta masu yawa to wannan sai yasa da mantakewan tayi kyau duk tumbun da ka je zaka samu akwai wanda yake shine mai wannan tumbu
1: me ake nufi da tumbu
0: wato abinda ake nufi tumbu shine tsibiri ko kuma a ce island da turanci
1: na'am
0: inda yake wani tsibiri zai fito a cikin ruwa sai masunta su je su zauna su kama kifi to wannan island din da ya daman duk wanda ya tafi a wancan lokacin a tarihi idan ya je ya zauna a wurin to sai ana cewa tumbun wane shi yasa ake ji an ce tumbun wane to wanda ya je fara zama din nan shi da tawaggarsa suna kama kifi ko kuma suka je suna kasa abin sayarwa daga rogo zuwa karago da su batir da su gishiri da kalanzir da ake fisayarwa da aka fi bukata a cikin tafkin chadin to sai a ce ku je tumbun wani inda wani yake kenan ku je can ku so mana kaza idan kuma kaji an ce daba to shine inda wani mai kama kifi ko wani makiyayi yaje taskace a wurin to wannan tsibirin haka ne sai zama dukan su ko wani tsibiri akwai shugaba a garin in ka je ko rikici akai ko wani ba za a ce a garin bulamuwa ne garin wani garin wani garin wani haka ire-iren wannan tsibiran suka samu suna
1: inda na fahimci ga kenan su waɗannan masu tsibiran su ne ke shugabantar al'ummomi na kowane tsibiri
0: kowane mai tumbu shine bulama a wurin
1: na'am
0: idan garin yayi kyau ne misali in bangaren Najeriya ne to sai a duba bangaren wani lawani to shi wannan lawani sai ya zo ya nada bulama ya zama kowane wato tsibiri zaka samu akwai shugaban shi wato shine bulama wannan tsibirin za a ce wannan bulama shine hukuma shine doka komai da komai tunda a wancan lokacin ko kuma har zuwa yanzu ma babu hukumomi a yawan wurare a cikin wannan wuraren
1: amma hakan na nufin babu irin hukuma ta gwamnati kamar a ce ga charge office na yan sanda ga kotu ga asibiti ga makarantu waɗanda gwamnatin waɗannan kasashen suka kafa a waɗannan tsibirin
0: to wannan shine abin da dafi ne magana akan cewa na daga cikin wannan sakacin barin mutane kara zube babu waɗannan abubuwan shine yanzu kaftabkin charge duk yadda yake jin sunan shi ka dauka bangaren Najeriya tun daga Gamboru har ka zo Malam Fatori abadan local government to in ba tudun ba a cikin ruwan babu yanzu aka je ka samu wato ga wata makaranta sashiya wanda yar za su yi karatu duk da faɗa dubannin yare da ake wurin ba za ka je ka samu asibiti isashe wanda kaza ce ga wannan asibiti ne da bada
1: amma akwai su
0: eh wato daga baya sanda aka fara siyasa haka an fara korafi haka ana yi to amma su ma in ka duba wato kamar da su da babun kusan babu ne dan yawan idan misali ka zo zaka bawa ka samu kan tudu da inda suke da tsofin garuruka tsofin garuruka ne a tarihi amma ba a mutane ba zaka samu gari ya kai shekara 500 amma in ka ji mutane suke garin kwata-kwata in ka hada yaran da mutanen garin duka ba zaka samu sun 200 ba amma zaka samu an yi makaranta an yi secondary an yi komai amma can kuma inda mutanen suke da su zauna domin can akwai abin su na yi zaka samu dubban mutane babu makaranta ta wuce musu primary
1: to bangaren abubuwa irin su lantarki samar da ruwan sha
0: wannan kan duka babu shi da yake can wurin dama yana saukin lamarin samar da ruwa kai kanka zaka iya yi makan ka fanfan burtsatsai ko kuma rijiya ka samar da ruwan kanka babban abun rashin kafa makarantu na karantar da mutanen da suke wannan tafkin chadin tuna daga cikin abun da jinyo mahallin da muke ciki yanzu
1: wani irin hali
0: halin yanzu yakin boko haram din nan in ka lissafa yawancin wanda suke nan din suna da yawan gaske kabilu ne kuma daban-daban amma ba karantar da su ba sai kale kowa da ra'ayin kansa to kaga shi yasa daga baya da aka zo haka wannan aqidan ta shiga kowa kawai sai amsa
1: yanzu kenan waɗannan tsibiran yan boko haram sune kila suke da tacewa a irin waɗannan wuraren ta fuskar tsaro da sauran su kenan
0: ai ba ma kila ba yanzu nasu ne ai tafkin chadi yanzu shine mafi zama tunga na boko haram ya fi ko ina boko haram don ko da su san bisa suna ne suka fi
1: kamar saboda me
0: saboda shi yana dukkan abin da yake bukata shi in ka zauna ko kowa bai kawo ma komai ba kana da abin da ke bukata to kaga wannan duk wanda yake yaki ya samu wannan wurin ya riga ya samu inda zai zauna
1: to amma yaya zamantakewar ku take tsakanin ku da su
0: ai yanzu mu duk mutanen mu suke can sai dai ka bi su ne in ka bi su kawai shikenan suka zauna lafiya kawai bin su kuma shine ka bi dokan su lalle ne ka yadda wannan wurin daman daular su ne sannan in ka shiga zaka kama kifi za su gaya maka banda wancan wurin kada ka je can wanda ya shiga ketara wannan kuma za mu hukunta shi kuma kada mutun ya zo mana da sigari kada ya zo mana da kwaya kada ya zo da giya wannan haramun ne a cikin daula sannan kuma duk wanda ya zalunci wani in an kawo karan shi a gunmu za mu hukunta shi daidai da zaluncin zai ba za kada ka zo da waya kuma kada ka kawo musu maganan gari abinda ke faruwa ko soja ya ce kaza kai kuma kada ka dauki nasu ka kai magun soja abinda su gaya mu kenan
1: to amma ina rundunonin soji da ake ta kafawa na tsaro na hadaka tsakanin waɗannan kasashen guda hudu domin yakar su yan boko haram a tafkin chari din
0: to amma kasan wurin yana da fadi su rundunonin suna zaune inda suke ne inda aka kakkasa su kaga an raba su bancin ayi rundunar da hadakan tana in Jamaica headquarter to sai ake sector sector akwai sector a Nigeria akwai sector a Niger akwai sector a Kamaru to wannan sector sector din su kuma karkashin su akwai rundunoni kanana kanana wanda aka aje wurare wurare wurare wurare yanzu kaman baga kaga akwai rundunar sojoji na multinational joint task force.

0: to idan ka lissafa tsakanin nan kuma zuwa kaje ka samu sojoji wanda suke na Chadi kaga akwai nisa sai kaje litiri ko kaje kaiga ko kaje gubuwa to nan ne yake da sojoji to kaga tsakanin kangallan ko kuma tsakanin litiri zuwa nan baga kaga akwai nisa wanda kuma wannan shi tsakanin shine hada iyakar Chadi da Najeriya to tunda aka fara yakin nan yanzu sanda aka kore mu da muka bar wurin kaman 2013
1: to tunda 2013
0: yawa 2013 to tun daga wannan lokacin babu wani dan Najeriya da ya tashi da izini ya zama adokance ne hanya a bude ne ta hada daga nan baga ya tafi baga salla ko ya je gubuwa ko ya je kangallan ko ya wuce tafi har Jamaica ko ya je bul babu wannan hanya saboda me Boko Haram ne a wannan tsakanin
2: Alhaji Abubakar Gamande shugaban kungiyar masunta ta Tafkin Chadi kenan to masu haro idan ku lika shafin mu na bbchausa.com akwai labarin da muka wallafa babban labarin da ke kan shafin na cewa mai addinin musulunci ce kan wajibcin layyar mata abinda sabon rahoton Amurka ya ce kan Fulani a Najeriya Atiku ya lashe zaben fitar da gwandi da dan takarar ADC a Najeriya to wadannan ma da wasu duka na kan wannan shafi kuma duka karshen shirin kenan wanda Muhammad Anur Muhammad ya shirya Halawun Husleman ya hada mana sauti Aisha Sharifa fa nake cewa mu hade da kunan da minti 30 a cikin shirin mu na hantsi

0: Uni sahimwe n'igicezi joro I Nairobi ni saa 12 n'igicezi ngoro mu Burundi no mu Rwanda muri kumwe na Bernard Bankukira
1: mwire bakunzi ba BBC gahuza miryango turi kwa kane kana kirya 28 zwa 5/2026 mu cyama kemaguru tugiye kwashikiriza mu Burundi bamwe banyabujumbura bari dogera amashiramwe jeje kwegeranya iyo yara atubahiriza ivyo yiyemeje
2: Uwoza gasaba muhira uza gusanga ari yararigereza kure inyo ziratanguye kuzaziraza ziza aho tutekera ubu tugiye kugwara n'ingwara tutazi
1: Naho muri Kongo Kinshasa mu gihabandura ikiza cha Ebola barabandanya biyongera utwigoro two kukigwanya turacyabandanya duhura n'inzitizi tubafite kandi n'ikinamico urunana makuru hagarare na Latifa Mutesi Ishami rya ONU rijeje amagara y'abantu ku isi OMS rivuga ko ririkorera komeza ubushobozi bw'amalaboratoire muri Republika ya Demokarasi ya Kongo nka kimwe mu biri mu twigoro two kugwanya ikiza cha Ebola. Mukuru waryo Tedros Adhanom Ghebreyesus avuga ko ugukorana n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubushakashatsi mu by'ubuvuzi kiri Kinshasa bizotuma ibipimo bikogwa vuba kandi n'amakuru yabanduye atangwa hakiri kare. OMS ivuga kandi ko yamaze gushikana hafi amatona 5 y'ikoresho by'ubuvuzi Ibunia umugwa mukuru w'intara ya Ituri ari naho icyo kiza cyatanguriye. Ubwoko bwa Ebola butamenyerewe buriko buzwi ko bumaze guhitana abantu barenga 200 abarenga 1000 nabo bakaba bakekwa ko bayanduye tukiri mu cyugugu nyene abajeje amagara y'abantu bavuga ko ingingo zo kugerageza guhagarika igisa cya Ebola muse ko bwico gihugu ziriko zihura n'ingorane zikomeye mu gihe gitigiri cyandura kiyuma ciyongera ikiza cya Ebola kivugwa cyane cyane muse ko bwa Kongo kiba kimaze gutandukira n'igihugu cya Uganda kimaze gutangaza ko ko hari abamaze kohaziga ubuzima n'inkuru ya Abimana Chansa
3: Abajejwe amagara y'abantu muri Kongo bavuga ko abantu 121 aribo bamaze kumenyekana ko banduye Ebola mu ntara zitatu zo mu buseruko bw'ico gihugu abantu 17 nabo nibo bamaze kwemezwa ko bishwe n'ico kiza mu gihe abantu barenga 1000 aribo bikekwa ko bamaze kuyandura hari nabandi bikeka ko bishwe niyo ngwara bashika ku 238 ariko bikiri mu matohoza ishyaramwe mpuzamakungu gitahamagara y'abantu OMS ivuga ko umutekano muke utegwa n'intambara z'imigwi twaje ibigwanisho ukubura ibikoresho bikingira abaganga gutevya gusuzuma muri laboratoire hamwe no kuri ibibanza byo kwakiriramwe abagwaye bituma bigorana guhakarika ikwiragira gico kiza bamaze kwicwa niyo ndwara kandi harimo abaganga batandatu bayivura naho ibintu biriko birunyuka abategetsi baratangaje inkuru nziza idasanzwe muri ndwi aho umugwayi wa mbere yari yemeje kwagwaye Ebola yakize maze arasohogwa ibitaro Hagataho urongo yo MS Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus yitezwe muri Republika ya Demokarasi ya Kongo kuri uyu wa kane kugira ngo agirane ibiganiro n'abategetsi ba Kongo hamwe n'abafatanyabikorwa mu rwego mpuzamakungu mu vy'amagara y'abantu mu butumwa yashize ku rubuga X imbere yo gushika Ibunia yasavye imigwi yitwaje ibigwanisho iri mu buseruko bwa Kongo kwemera agahengwe k'intambara k'igihe gito avuga ko abaganga n'abandi bajejwe amagara y'abantu bakeneye gushika mu mutekano ku bantu batewe n'ico kiza
1: Urakoze Chansar. Umutetsi wo muri Leta Zunze za Amerika yavuze ko ingabo z'iki gihugu z'umuseruko bwo hagati zarasheze kamanura drone zine z'intambara za Iran zari zibangamye umutekano hafi muhora wa Hormuz. Avuga kandi ko ingabo zarashe n'ikigo cyo kubutaka gijeje kugenzuza drone cyo mu kisagara cya Bandar Abbas zivuga ko cyari ko gitegura kurungika drone ya gatano. Ku ruhande rwayo, ishami ry'igisagara cya Iran kijejwe gukingira ubutegetsi bwa Kiislam ryatangaje ko

0: programme nziza yafasha buri wese kuva ku rwego ariho akajya ku rundi kandi zadufasha gutanga uburezi bufite ireme.
1: Ako se mama, huu mubyukuri wavuga ko ari cyumpamagariye utari kwihanganira kumbwira nimugoroba.
2: Nafite impamvu ikomeye nange sinaguhamagara ya masahariya. Ariko uguzi ko umusaza yamenyesheje imiryango ko umukobwa yabonye umufiance, none bakaba bamubaza igihe ubwo buzabera.
1: Mama, ibyanjye na Chris ni mu biturekere.
2: Yes. Tubirekere rero maze muzagire mutya mu duture y'ibintu tutiteguye.
1: Ninjye uzi uko nkeneye Chris mu buzima bwanjye mama. Kuburyo nambiye ngo ngende tubane nta bukwe nabisamira hejuru anemeye kuntera inda namwemerera nishimye cyane.
2: Niko se muko ubwo ngiye iki kushaka kubana na Kristo nta bukwe kushaka kubyarana nawe gusa umbwiye iki mu byukuri?
1: Nkubwiye ko mukunda cyane kandi ko nifuza kubana nawe vuba kuruta uko mwe mubitekereza.
2: None se nyirura buri iki?
1: Chris ni ugenda biguru ntege mama. Niba navuga ngo urukundo rwe rurakonje sinzi uko nabyita pe.
2: Uko byamera kose ndakubushije mwana wa. Uramenye ntuzishingire. Ngubane n'umuntu utaje wanyu kugusaba no kuvuga. Urabyumva? Mutanasezeranye mu buryo bwemewe n'amategeko.
1: Turi hafi kuruhuka nkabona kanya nyuma y'ibizamini bya leta nzashyiramo imbaraga ndebe ko byibura yanyemerera kugera hiwacu.
2: Umva sahubu. Tangira ubu ngubu wishyiremo imbaraga. Naho ubundi se yahinduka uwo baseka ku musozi w'inahanga hata.
1: Bamusekera iki se mama? Ubu murungano rwanjye ni njye genyine ukiri umukobwa gusa.
2: Uretse kuri no muri bake cyane basigaye da. Ariko se yari yatangiye kubwira abantu bose ko yabonye umukwe kandi w'umuherwe unayeboye ikigo nderabuzima cyaho ngaho i Nyarurembo.
1: Nkubwo ibyo yabivugaga bitumwe nande koko?
3: Bitakuja kundeba muza?
4: Nje kukureba nyine ngo wihuta tujye kurya. Uragenda wikurura kandi tugize amahirwe yo kubona ibiryo.
3: Mana we, muza, nimbigeraho ndabirya. Ndabihamye kuko nijoro nabyo turi bubone.
4: Nukurya ibya saa sitana nijoro.
3: Ejo si ubwo nguzi ko tuzacika mama?
4: Izo se zagaruka iwacu kuhadukura kaze.
3: Uragira ngo tujye kuyumusabasa?
4: Reka, ariko mfite ubwoba ko mama ashobora kutubuza kugaruka kwiga kaze.
3: Nese uko nawe ikoresha dufite ubundi bazakomeza kutwihanganira?
4: Vuga ko tugiye no kurya kandi amafaranga y'umusanzu basaba nta iwacu batanze.
3: Kicyo kibagirwe muza. Mama ntayo azatanga, papa ntituzaba ngo tujye kuyamusaba.
4: Papa wacu se ko tutazi niba akina Binyarurembo.
3: Niyo mpamvu ibyo uyu munsi tugomba kubirya nk'aho tuzafeje.
4: Uzi ko uvuga ibintu nk'iby'abasaza kaze?
3: Ubundi si imiruho y'iwacu ntiyadusajishije?
4: Ubu njye mfite ubwoba ko nubwo ejo nagaruka bansubize inyuma sinirire.
3: Ariko muzazi ko waho twumva yaduseka.
4: Kubera iki kaze?
3: Kuko tubabajwe no kurya kurenza kwiga.
4: Ni uko kwiga umuntu ashonje nabyo ari ikibazo, ariko no mu ishuri nicayemo nk'udahari.
3: Uzi ko nanjye ari uko?
4: Ntitwakwirenganya ariko hashize igihe kinini tutiga pe. Uzi ko mwarimu yavuga agasingire n'ikintu na kimwe numva we?
3: Sinaguseka rwose.
4: None se ko tuzi uko mu rugo bimeze, mama wacu ni nk'aho adashobora gukora kubera impanga, papa yarigendeye, rinde uzatugurira ibikoresho.
3: Muzara arambazara.
4: None se uragira ngo mbaze nde? Rinde uzatugurira ibikoresho ngo nubwo twaza kwiga tugatsindwa ariko tujye twibonera ibyo kurya bya kumanywa.
5: Uko ntari nzi ko uzi gukaranga ubunyobwa gutya reya?
1: Ubundi se ugira ngo ni njye wabukaranze kiri? Ni icyanga cy'ubunyobwa bukaranzwe n'umuntu w'inararibonye nyine.
5: Ni nde we?
1: Nyoko ukwe.
5: Mabukwe buhe we?
1: Mama wanjye yewe. Akusubwa icyo utumva ni iki? Umukecuru yategetse ngo ubunyobwa nturaruta bugejeje ku mukwe wanjye.
5: Ok, reka mburire icyo rwose.
1: Urye rwose, ndi bumuhamagare mubwire ko wabukunze cyane.
5: Eyi, umunshimiresha. Wese ahubwo kudakoramo cyangwa uragira ngo utabunshura?
1: Nabyo. Ahubwo reka ndebe ibyo mba nkora ahangaha. Nta yindi myenda se wamesheshe ngo nsige nyigutereye ipasi?
5: Ndumva ntayo. Ahubwo akiri ubu ngubu nshyiraho mu kabati nzabukomereza hejo.
1: Ariko kiri nk'ibi biba ari ibiki koko?
5: Ibiki reya?
1: Aka kajaketi ni akanye, sindakazi neza. Mbwize ukuri, iyi jaketi ya Nyesi yageze hano ite?
5: Nese ko itagira amaguru ngo yizanye, urumva yahageze ite?
1: Mbwize ukuri Chris we. Mbwira niba Nyesi asigaye aza hano nk'uko mbyumva.
5: Nese kuba Nyesi yansura hari ikibazo reya? Yaraje rwose nubwo atahatinze.
1: Rekeraho ngaho, urakoze. Rekeraho kiri. Ubu se ko yasize jaketi ye hano mu ruganiriro mu cyumba yahasize?

0: Maria. Wirengera rwose.
1: Nabuzwa n'iki gutekereza ngo ngere kure mbibona n'amaso yanjye ko asubiranye na Nyesikri. Mwarasubiranye ahubwo ntushaka kubyemera.
2: Ariko buriya rumarinkwe umubonamo iki gituma udashobora kumureka burundu kri. Kubizi neza ko hari abandi bagabo banganya imyaka nawe bamutekereza nka Semana babyaranye ubu mushakaho iki koko.
0: Ariko se amagambo yose uvuga nayo kireya.
2: Ndayavugishwa nawe kri. Nawe udashobora kubona ko hari abakobwa bato beza bagukunda bakwemera. Bakwemera kubona n'ubuzima bwabo ku bwawe. Ubu ntubibona koko ndi umuseribateri mugenzi wawe sinigeze nshaka sinigeze mbyara ndagukunda wowe wenyine ariko urarenga ukantendeka koko kri ukambangikanya na Nyesu uriya utubyaye koko
3: nizere ko utarambiwe Pasika ngaho mbwira noneho ndahugutse
4: ariko niba ugifite abakiriya nta kibazo nakomeza nkagutegereza Nadine ntari biri rwose
3: uzi ko wagira ngo ntubona Pasika untumana ko ari wowe usigaye hano wenyine
4: Noneho rero reka nkubwire uko nteganya gukora ikira kumpaye.
3: Nibyo nshaka kumva rwose ngaho mbwira.
4: Icya mbere nzatira umubituze wacu megafone.
3: Yego.
4: Ubundi nge mu isoko, mu isantere aho bategera amamodoka n'ahandi hantu hose hahurira abantu benshi.
3: Hanyuma se nuhagira?
4: Nimpagira rero. Doraga koryo. Hariya hirya wacu Nyarurembo. Hari umugore mwiza cyane witwa Nadine abafitiye cyayi na ndazi abafitiye agatogo mu gitondo abafitiye akaboga n'ibindi biryo byose biraryoshye biraryoshye cyane azi guteka ateka neza nkuko ari mwiza za yo
3: nikose Pasika iyo ndirimbo subwo uzabamamaza ibyo ncuruza gusa Pasika cyangwa uzabamamaza n'ubicuruza
4: mva nawe urabyumvireka
3: ndayikunze Pasika
4: ariko rero Nadine hari ikibazo mfite
3: kirebana n'iki se Pasika
4: urumva nyine maze kuguhimbira indirimbo kandi ni nziza
3: n'ukuri pe
4: ariko se nzamamaza kuteka neza nararya kubyo watetse koko n'ukuri ako kantu kigeho
3: none se washaka kubigenda gute
4: nyine wari ukwiye kunyarurira maze nkarya nkijuta nkazabyamamaza neza mbizi
3: ejo uzaze musogongeze ariko se n'ibiryo urabisogongeza bashyira inzoga koko Pasika
4: ntabyo nzi
3: ntaho mbizi
4: ariko ndagushimiye pe
3: none se kudataha Pasika ibyo twavuga ntitwabirangije
4: Ngenda Nadine ugira ngo ntugupfa kugenda sha.
3: Pasika, utegereje iki? Nizere ko nta kintu utegereje. Kuko rwose izo gahunda nsinyizikora pe nazivuyemo.
4: Ngaho da izihe gahunda se kandi Nadine.
3: Reka kwijijisha Pasika. Abagabo ndabaza ubu nta kintu utegereje. Ushobora kutegereza ko nkicuruza. Kandi nabiretse rwose niyemeje gukoresha amaboko yanjye.
4: Yego baba rero. Niko ye reka ibyo sinigeze nanabitekereza Nadine nuko nigumiye hanyine ngo amasaha yicume ngere ku kibahima cyanjye kwa Kanyabungo baharyamye
3: kwa Kanyabungo se mufitanye ikihe kibazo
4: urabivuga se urabize wa mubyeyi we
3: byagenze bite
4: nuko bana abantu bagenda Nadine we
3: ngaho
4: uriya muvuna muheto ngo ni umwarimu yankodesheje inzu ye ariko araye ari bunyica ari kugakana nyishyuza nka

0: ቆረነ ምሶምሱ ደንደው ካንፋ ከታአንስ ዩኒቨርሲቲ ቦረናት በርሳፊ ዳይሬክተር ቆረኖ ገልማ ዋቆ ጋፈደረ
1: ለፈን ከየሰ ጃላ ጉጉደለ ባጀራ ፈደልሲ ፎን ቶኮ ጋናንሰ ጋን እትጀዳሙ ናሎ አናይ ሎጌ ከየሰ ፈጣ ቡርጊራ እንዴ ተቆሞ ጃላንዳ ዋካና እንዲስ ባዬ ቲቆ ባዬ ወልአብደላ ሀቲ ወልድ ቡይስ ጅሩለ እንዴራ አታውሞ ከበል ቢሳኒ ከጅሩ አንተ እንሚሎ ቢፋ ኪንዶሜን ቢፋ ከሮር ቀቡም ቢስተርሲማ ተኒ ኡመቴ ከደፈየ ደሙ ሞቱማኒ ቲያዴ ኦጀቹ ቀባ አማሲ ዋን ላባ ወልጀር ጅሩ ጅራ ኡመቴ ጅራ አብያን ቀበለ ከጥፋሎ ጀቹ ቀቡ ጅራ ቢሻናማ ቦረላ ወተር ኮሪ ደረ ደሙ ዮ ቱጋቲ ናባ ሆሪለ ኢራ አፈ ቢፋ ደንሲ ታውም yo umata tayyade jilish gari da mohimma disa tiyadu qaba bisani mo tamma arole sinna dan kana agamati akichala wan namoti doktor kofi da bilen doktor pa yali tiko pilot iswan daya alamale baye ugatu wa nawafati plus the modiwan ta es bisani si wan yire umata orins rafachawan tu refs chunwa gargara wan turefi amati garasi deman turre ni mo arole daballo kasi dinise bakunda wali wan ingele ke tiye sanno suni indarbada
0: minister mum ethiopia dibentan sagaltamni hawasna no sana safety net idambula kature amagaru safety net jalabani ruwan jedu kasani halaka batama jirun duguma kana jalabau daf dandetina kasi amajira
2: isa luga dubbetu biwaka university korane biringen garu wannanini duguambe hu asindura safety net jalati bulaturu nisa dugada nabi baye nisa safety net kam fudachu akture dekhna isirati irkatumana kijuru bena irkatumma jalabau fi alin tatafenye jiru jirachu sa inde ha garu ju undinu baye jira khay du koranoni bira ingenne duguma tunu akka university tuhana akka galmati undi baye jira khay du koranno lembiringenne
0: kanandura qamadinanno boranati hala ballena qabun margature urato jitamature
1: inture darota era fi ugu bettu fi lastibo rala ka la fawa maye indi gilchineti yo wanum tokko beta wanin konna hand tuma umje dani jirani ya lenti bi kola fixar tokko la fixar lama irakelami umfani yalu argatus abusi itude bebe yale argates abes chedwale suleni bagen turre baksokokoti inni la tampono ate duranjale nanno nagelle borala didili vansul asille godin kanalle kesumatse nanno amma tantanne pa efi tabajille asitille baksokoko nanno didwe gaje damu bakki dagage nay mulla sigira asani si durani posio umna oridin konaturani ipo haliamma kiras berille uhe dallilla ali kotiyo umna oriba kuwe kosigera ega pasegin konna hulle lagi sai yalliamma sanyi silatam ajetu wanni amtao wana dadda asulle injira wanni kesan imu mullata amma tale durani wanne namummani birella fiyal male kasi dallilli yero tira
0: aye jallisin ballan yo ratto jetame jede akasumas bishani yo jirate hawasana no sana soru danda
1: ugad bachu fi amati data yofarragande garame bayni sha agashi puntal agashi wa jetule wade akidanda mu dagala yo bishani jirate ni walli lalla me yirtu gamo jumma da gamo jin bishan kafdi bishan jirala walli bayena akidanda mu kuma wa wannan da fati shi na tin fata to lafi balla injira na shi kore gamo jumma le da balade hal dire misal le da balade gol kuma godin borala konna gijira hai ulle umasi ya de kabu si se bulumbali ina fale anya ya de kabu walli hulili walchina yode ne konnis orinis bisasa chawata

0: Kabamu taro a kasar nan a samu zaman lafiya shine abin da muke so.
1: Comrade Ibrahim Walama kenan, mamba na kwamitin koli na kungiyar kwadago ta NLC. Majalisar Dinkin Duniya ta nuna damuwa kan zarge-zargen cin zarafin dan Adam da ake yi wa al'ummar yankin Middle Belt a Nigeria. Cikin wani rahoto da jami'an ta masu bindiddigi kan harkokin tsaro suka fitar, sun ce ya kamata gwamnatin Najeriya ta dauki matakin ganin an magance matsalar wadda ke jan hankalin kungiyoyin duniya a yanzu. Ga ƙarin bayani a rahoton Muhammad Buhari Fage.
2: Rahoton da Majalisar Dinkin Duniya ta fitar a yau ta ce jami'an ta na bindiddigi na musamman sun tuntubi gwamnatin Najeriya kan zarge-zargen take haƙƙin dan Adam a yankin Middle Belt. Abin da ya ja hankalin kungiyoyin duniya kan wannan lamari shine take haƙƙin dan Adam da aka rika yi a cikin shekaru a wannan yankin, kuma hakan ya shafi al'ummomi da dama. Kwararrun kuma sun bada sanarwa kan kashe-kashe ba bisa ka'ida ba da aka rika yi a yankin, tare da take haƙƙin dan Adam na samun abinci da muhalli da dai sauran haƙoƙinsa. Bayan wani taron neman gudunmawar gaggawa na haɗin gwiwa da aka gudanar a farkon wannan shekarar, wanda kwamitin tattara bayanai kan aika-aika da aka tafka a Najeriya na ƙasashen duniya ya jagoranta. A yayin taron an gabatar da shaidu masu yawa da aka tattara daga waɗanda al'amuran suka shafa, wasu kuma a intanet ɗin abin da ya shafi kashe-kashen da raba mutane da mahallansu da ruguje mutsugunan mutane a tsakanin shekarun 2022 da 2025. Jakadun Majalisar Ɗinkin Duniyan sun nemi bayanai daga hukumomin Najeriya kan matakin da suke ɗauka na bincike da kuma gurfanar da waɗanda suke aikata wannan aika-aika, da matakin da suke ɗauka na kare fararen hula da nuna jin ƙai ga waɗanda aka raba da mahallansu. Kazalika sun nemi bayanai kan yadda ake zargin jami'an Najeriya da gaza bada kariya ga fararen hula a lokutan da ake kai musu hare-hare. Taron gaggawan da aka gudanar ya rawaito cewa an gabatar da shaidu sama da 3,000 da suka hada da hotunan bidiyo da aka rika samu ta manhajar iWitness da tattaunawar da aka rika yi da waɗanda al'amuran suka shafa, da kuma sauran bayanai da suke a sarari a intanet da na sauran kafafen sada zumunta waɗanda ba za a iya dogaro da su ba. Duk da cewa jakadun sun tuntuɓi gwamnatin Najeriya kan wannan lamari, amma har ya zuwa yanzu gwamnatin bata mayar da martani ba kan hakan.
1: A gaishe da Muhammad Buhari Fage da wannan rahoto.
3: Ra'ayi riga kowa da irin tasa.
1: Yayin da Najeriya ta yi bikin ranar yara ta bana a wannan mako, ‘yan kasar na ci gaba da kiraye-kirayen a kubutar da gwamman yaran da ‘yan bindiga suka sace a makarantunsu, musamman a jihohin Borno da Oyo.
4: Muna kallo muna saman dutse suna tara yara na kan babura haka sai lodi sun tafi da yaran. Yara 48, akwai shekara 2, akwai shekara 4, akwai shekara 6, duk cikin mu ma ya mutu da zaman kawai.
1: Wasu dai na ganin matsalar manuniya ce ta irin mummunan rayuwar da yara ke fuskanta a Najeriya.
5: Iyaye da dama an kashe su. Yaran fa suna nan, wasu suna IDPs, wasu kuma suna garan ramba. To yanzu a haka rayuwarsu za ta kare? Shikenan ba su da wani gata, iliminsu ya tafi kenan, lafiyarsu ta tafi kenan.
1: Shin me yasa har yanzu aka gaza inganta rayuwar yara a Najeriya? Me hakan yake nufi ga makomar yaran Najeriya? Me za a yi don ɗaga darajar rayuwar ƙananan yara a Najeriya? Waɗannan na cikin batutuwan da za mu tattauna a cikin shirinmu na ra'ayi riga na wannan mako. To ga masu son bayyana ra'ayinsu a filin, kuna iya aiko da saƙon murya ta hanyar layinmu na WhatsApp, wato alamar tarawa 234-803-6-6-6-9, ko kuma ta shafinmu na BBC Hausa Facebook. To yanzu karfe 9 ne saura kwata a Najeriya da kuma Niger. Aisha Ali Jafar take gabatar muku da wannan shiri daga nan sashen Hausa na BBC. To wani jigon ɗan siyasa a Kano kuma sanata mai wakiltar Kano ta Kudu ya ja hankalin al'umma da malamai akan su tashi tsaye su nisanta kansu da 'yan siyasar da aka sani suna ingiza ayyukan daba da bangar siyasa a jihar. Sanata Abdulrahman Kawu Sumaila ya yi wannan kira ne a daidai lokacin da ayyukan daba suka ƙara ta'azzara a jihar, wanda ita ce mafi bunƙasar harkokin kasuwanci a arewacin Najeriya. A baya-bayan nan 'yan daba sun aikata kashe-kashe musamman a tarukan siyasa da tare titina su hana wucewa saboda faɗan iya.

0: haka da kayan munanan hare-hare tsakar dare a wasu unguwanni tare da aukawa ƴan kasuwa su kwashe musu dukiya a birnin Kano. A wannan zantawar da wakilin mu na Kano Zahraddin Lawan sanatan Kano ta Kudu ya fara da bayani ne kan abin da yake ganin ya janyo zancewar daba a baya-bayan nan.
1: Ni ba zan iya cewa rashin aikin yi kawai ba, amma dai akwai rashin ilimi da ya ishi mutane. Na biyu za ka iya cewa rashin aikin yi din. Na uku za ka iya cewa su 'yan siyasa wanda suke amfani da matasa a wajen yakin neman zaɓe a yi amfani da makamai da ƙwayoyi wajen biyan bukata. In an yi zaɓe kuma an gama, an tafi yanda ake kira a yi ta tafiya taro, kullum ana engaging ɗinsu za a daina. To daga nan dole su nemi abin yi. Da dama ƙwaƙwalwa ce wacce ba a yi mata tanadin tarbiyya ba wacce za ta inganta ruhinta.
2: Amma ta yaya kake ga za a kawo ƙarshen wannan matsala ta daba a Kano da masu sharhi suke cewa idan aka yi wasa sai ta addabi kowa?
1: To ni ina kallon za mu tunkare ta da ta ƙofofi guda biyu. Ƙofa ta farko akwai gajeren zango da kuma dogon zango. Gajeren zango dai shi ne ya zama wajibi a daina yawo da makami ɗin nan da ba su ƙwayoyin nan da a kamfen ɗinmu. A daina ɗaure musu gindi ana yin wannan. A fito
2: a yadda kenan kuna yin wannan abu?
1: Ana yi, ai gashi a fili.
2: Kai ma kana daga cikin da suke yawo da su?
1: Allah ya yarda ba za ka iya cewa haka ba. In dai taro nawa ne kan ba za ka ga wannan ba. In wani mun je taro kuma wani ya shigo da su, to wannan ba ni ba ne. A kuma in ma na isa da taron in an gama zan kira wanda ya shigo da su ɗin, ko in ana yi ɗin nuna masa rashin jin daɗi da rashin yarda ta.
2: Kana mana yadda za a magance?
1: Saboda haka gajeriyar hanya kenan. Doguwar hanya kuwa shine wanda za mu yi matsa wajen ilmantar da matasan mu da ɗora su akan tarbiyya wacce ake tarbiyyar ruhinsu su zama mutanen kirki. Wanda ilimi shi ne ke iya taka wannan rawa. To idan kana da ilimi ka san wannan abin mai kyau ne, wannan abin mara kyau ne, kuma za ka samu ai abin yi da za ka dogara ga shi, ai abu zai zo da sauki. Ko da ka tashi lalacewa in aka kira ka aka ja hankalinka to za ka ga ka gyara. Amma dai gaskiyar magana abu mafi mahimmanci shi ne mu himmatu wajen komar da matasan nan namu makaranta da janyo hankalinsu wajen koya musu sana'o'i da yi musu nasihohi, mu yi tarbiyyar ruhinsu.
2: Amma ana cewa kamar ku 'yan siyasa da gwamnatoci ba da gaske kuke ba wajen magance wannan matsala, saboda akwai shirye-shirye da dama da ake bullowa da su da kwamitoci da abubuwa daban-daban, sai an faro ringiɗi-ringiɗi-ringiɗi sai kuma kaga abin ya tsaya kuma sun dawo ruwa.
1: Duk na yarda da zargin da mutane suke yi mana, saboda dai ana faɗar maganar nan, amma duk da haka za ka ga an zo tarurrukanmu kaga mutum ga rigar sanan a zahiri, ga mutane da rigar ɗan siyasa, ga kuma makamai a hannunsu, kuma alama sun yi shaye-shaye, kaga an yi kisan kai, kaga an yi raunuka, kaga an ci mutuncin wanda bai kamata ba. Dole ne muna da laifi. A ɓangare na biyu masu laifi su ma mutane a cikin gari. Dole sai sun sa ido. Ba ruwanka da wannan ɗan jam'iyya ya zo zai fice ka bar shi ya je yi harkarsa. Kada wani ya je ya tsokane su ta wajen ci masa mutunci da ƙoƙarin tozarta shi. Shi kuma ya yi ƙoƙarin ɗaukar mataki idan ya kasa haƙuri. Definitely za a samu rashin fahimta. Wayannan abubuwa guda biyu dole sai mun zauna mun gaya wa kanmu gaskiya. Duk guraren da ake kuka cewa sun shiga cikin wancan abin na fitintunu, to da haka suka fara.
2: Kana cewa sai an gaya wa juna gaskiya, ku ne 'yan siyasan nan, ta yaya za a yi hakan?
1: Gashi mu muna yin magana, kai ma ka yi, wancan ya yi, kuma in an yi a haɗa ta da aiki, dolen doliya sai mun yi haka. Sai na biyu wanda nake kallon suna da rawar da za su taka. Wato su ne mutanen gari da kuma malamanmu. Abin da ya sa ban ce shugabanni na gargajiya ba, saboda su ma tasirinsu ba shi da yawa a kan masu mulkin. Amma mutanen gari tasirinsu yana da yawa domin ƙuri'a su ake nema. Malamai kuma murya suna da ƙarfi, suna da inda za su aika da saƙonansu. Dukkanin wanda aka gari gonansa da daga gidansa da tawagarsa yana yawo da makaman nan, in an zo huɗu ba juma'a ambaci sunansa su yi masa alƙunun su janyo masa abin da yake janyo wa mutane.
2: Ko
1: da ni ne matukar aka ga mutane sun taho kuma ina ɗaurewa gindi kuma na ƙi bari, na yarda cewa malaman nan su yi huɗu ba a kaina, su ja hankali a kaina, su kirawo la'anta ma a kaina idan ta gagara.
2: Yanzu a yi to da ku jam'iyyarku mai mulki ta APC, ana ganin wataƙila ku ya ku za ku iya faɗa kanku gaskiya ina 'yan adawa ya za a yi
1: wannan abin? Ba zai iya yiwuwa ka ce masu mulki ba kawai ko jam'iyyar mulki. Idan jam'iyyar mulki ta yadda ta ce za ta daina, to ka je ficewa. Ita kuma jam'iyyar adawa ta shirya da wasu su haɗu su zo su janyo maka matsala, kaga kai ma za ka yi tunanin ya za ka iya kare kanka. ai ta nan ne ake samun matsala. Saboda haka duk jam'iyyu sai sun ga kansu gaskiya sun daina. Su kuma mutane a gari ya kamata su rabu da ƴan siyasa su yi abin su. Idan ranar kiyama ta tsaya ta ƴan siyasa su yi musu hukunci.
2: Ranar zabe kenan.
1: Ranar zabe.
2: To yanzu ga zaben ne yana karatuwa. Me ce ce fargabar ka game da wannan al'amari? Abubuwan nan kullun dada sawa.
1: Wallahi gaskiyar magana ina da fargaba, ina jin tsoro gaskiyar magana. Ban taba ma shi ne shiga abin da nake dardar da kaman haka ba. In ka kalla a kwanakin nan naga an jajje taro kuma ni a ido na ga nau ne ba jiyau ba. Kuma wanda suke yi sun sani, na sani cewa ɗan wannan ɗan daba
2: kai ma kaje wajen taro
1: kaman nan na gani an kashe mutane.
2: Kaje wajen taro
1: na gani.
2: Amma wani mataki ka dauka?
1: Ai dukkan wanda ne duk ba wai wani sanar da gwamnati ba, wanda duk na gari gassa ko naga alama shi ya shigo da waɗannan mutanen, ni da shi ya san na kira shi na yi masa magana cewa ba ma goyon bayan wannan
2: ɗan jam'iyyar ta.
1: Ɗan jam'iyyar ta an je taro na kwanan nan suna ji na sun san na kira su na gaya musu ba na san wannan abu,
2: ba
1: na goyon bayan wannan abu. To mutum zai deny, amma dai ga rigarsa nan ga yaran nan nasa ne, ka san wanda ya ɗauko mota, ka san yanda aka yi, ai duk muna kallo. Ba wani ɓoyayya. Mota in ka rike mota, wa ya ɗauko muku wannan motar? Za a samu wanda ya ɗauko motar. Kayan wa kuka sa? Wane da wane da wane an san ƴan gidan wane ne. Ba wani abu ne da za a sha wahala wajen ganowa yanda al'amari yake ba. Saboda haka in ka ga yanda ake faɗan daban nan a cikin garin nan da wurare daban-daban, gaskiya ga mai hankali dole zai ji tsoro.
2: Yanzu a ganin ka, idan ba a ɗauki matakin da ya dace ba kafin wannan zaɓe har zuwa lokacin zaɓe, me kake fargaba zai faru?
1: Ina kallon za a zo a yi zaɓe a bar mutane cikin jafa'i, makamai a hannun mutane, su ci gaba da neman makami, daga ƙarshe garinmu ya zama wani dandali wanda kowa ma tsoron zuwa yake yi. Wanda Kano ta ɗaukaka ne da baƙi da za su zo sai kaya, da baƙi da za su to yawon shakatawa, da yawon zumunci da sauransu. To idan mutane suka fara jin tsoro suka tafi, to fa wannan abun an shiga uku. Ba 'yan siyasa ne kawai a cikin matsala ba, su ma 'yan kasuwa sun shiga, kowa da kowa ma sai ta zo ta shafe shi.
2: Amma ka taɓa sanar da kamar jami'an tsaro?
1: Wallahi ni ina yin magana da jami'an tsaro, kuma da gaske ba da wasa ba. Ni dai na yarda da ƙoƙari da jami'an tsaro suke yi. Abu ne magana ta gaskiya da ya fi ƙarfinsu. Saboda waɗanda suke yi ɗin sun fi ƙarfinsu.
2: Amma ta yaya fi ƙarfinsu? Gwamnati hukuma ce fa?
1: Hukuma a yanzu ba ta'addanci ake yi a wasu jihohi a ƙasar nan ba ake satar mutane, ba yi ake yi na Boko Haram da sauran abubuwa na rashin jin daɗi ba. Ya ake yi? Duk abin suna yi, su ma fa mutane ne, suna yin abin da za su iya yi.
0: Sanata mai wakiltar Kano ta Kudu kenan, Abdulrahman Kawu Sumaila. To har yanzu dai muna Najeriya, inda kungiyar Fulani makiyaya ta Miyat Allah Kautal Hore reshen Arewa ta Tsakiya ta ja hankali kan yadda ta ce wasu jami'an tsaro da 'yan banga ke takurawa matasan Fulani a yayin bukukuwan sallah. Yayin wani taro da ta gudanar a jihar Nasarawa, ta kuma bayyana damuwa akan yadda ta ce Fulani ke daɗa fuskantar tsangwama a harkokinsu na yau da kullum. Ga rahoton Ahmad Wakili.
3: A cewar shugaban kungiyar Miyat Allah Kautal Hore, Alhaji Gidaɗo Idris Bebeji, waɗannan matsaloli sun daɗe suna faruwa.
4: Babu dalili ana cin kasuwa lafiya su zo murnan sallah, a zo kuma ana ta koransu. Ɗan banga suna binsu da sanduna da adduna, suna ta faɗuwa ba daidai ba ne. Fulani, mu lura, kun sani Fulani inda muke a nan. Adduna, sanduna su ne hasarin mu, to mu hana ma yaran su gane shi kasuwa. Sai maganan kiwo da ake yi na maganan barna. Barnan da ake yi a ce wai a an cinye ma wannan gona, an zuba ma sanu guba, wannan duka aikin ku ne na shugabanci, ba aikin hana yara yawon sallah bane. Ku lura yadda yau yan uwan mu Fulani kullun ka dauki gida a mota a kashe wani ayi wani, kungiyoyin mu gaba da bamu taka sama komai akai ba. To wannan ni na bada wannan shawaran, a bar yara su sagalin su, wannan ma ba aikin mu bane magana hana yaran sallah. Ayyukan mu suna nan da yawa, mu tsaya mu daure mu yi su. Yan banga da jami'an tsaro lalatattu abubuwan da suke mana, su je su kunna ma gidajen mu wuta, ba a lura, ba a rubuta ma gwamnati damuwan mu, mun bar kanmu kana ta kashe mana dabbobi, ana kashe mu rasa inda za mu sa kanmu.
3: To ya za ku yi ku cimma wannan matsaya na hukumomi su ɗauki matakai?
4: Wannan matsayin da za mu cimma shi in an hana, in an wai ba wai hana yawon sallan nan shi ne zai sa yaran mu su geru ba, ba shi ba ne. Ayyukan suna nan da yawa a kasa. Kana da yaro sai ya tafi daba, daban nan kuma ba har ba har turawa ma akwai zuwa ciki. Sai yaron kai wata uku hudu bai dawo ba, ran da ya dawo kawai ya koshi tim, baka mika ma jami'an tsaro ba, sai ka adana shi ya siya maka mashin, ya siya maka riga, kana kallo shi. Wannan ba daidai ba ne.
3: Na zagaya cikin al'umma inda na ci karo da ɗaya daga ciki wanda ya tattaki daga jihar Plateau. Sai ka fara da sunanka.
5: A takaice sunana Alhaji Hassan Amfana daga jihar Plateau. daga karamar hukumar bakos muna da damuwa a jihar Plateau ko kuma